fela le. Hey, ba tsufuna ukufela ku, ufuna ukufela la noma ufuna ukufela le. Hey, ba tsufuna ukufela ku, ufuna ukufela la noma ufuna ukufela le. Yeah, ba tsufuna ukufela ku, ufuna ukufela la noma ufuna ukufela le. Ba tsufuna ukufela le, ba tsufuna ukufela ku, ufuna ukufela la.